Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omuweno gwa Katonda w'Omwana w'omwagala ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omuweno gwa Katonda w'Omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyinibunyiza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nyine buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Maliko. Ayi Mukama otenderezebwe. Obudde buli abayigirizwa ne bessa mu kkubo ne bambuka e Yerusaalemi. Yesu nga yabakulembedde ne bawuniikirira ne bamugoberera nga batya. Ye n'addira ate 12 n'asooka okubatuulira ebigenda okumujjira nti, tuno twambuka e Yerusaalemi, omwana w'omuntu ajja kuweebwa abakulu b'abasosoloti n'abawandiisi n'abakulu b'ebika, bamusalire ogw'okufa, bamukwase bannamawanga, balimusekerera ne bamufugira amalusu, balimukuba era balimutta, naye ku lwessatu alizuukira. Awo Yakobo ne Yowaana abaana ba Zebbedaayo ne basembera waali ne bagamba nti, muyigiriza, twagala kyonna kyonna tunaakusaba okitukolere. Ye n'abagamba nti, mwagala mbakolere eki? Ne bamugamba nti, tukkirize omu akutuule ku gwa ddyo omulala ku gwa kkono mu kitiibwa kyo. Yesu n'abagamba nti, kye musaba temukimanyi, nyinza okunywa ekikompe kye ŋŋenda okunywa oba okubatizibwamu oba okubatizibwa batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa? Bo ne bamugamba nti, tuyinza. Yesu n'abagamba nti, weewaawo ekikompe kye ŋŋenda okunywa nammwe mulikinywa, ne batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa muli gye batizibwa nammwe, naye okutuula ku gwa ddyo gwange oba ku gwa kkono okukibaawa si mulimu gwange, kiriweebwa abo bekyateekerwateekerwa. Bannaabwe 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda abo Yakobo ne Yowaana. Yesu n'abayita waali n'abagamba nti, mmanyi ng'abateekebwawo okutwala amawanga bagafuga n'abakulira bannaabwe baba baako obuyinza mumwe si bwe kiri. Buli ayagala okubeera omukulu abeere muweereza wammwe, era ayagala okubeera omubereberye mummwe abeere muddu wa bonna. Era ng'omwana w'omuntu teyajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe okununula abangi. Ebigambo by'evangeli eno wano bikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abooluganda abaagalwa, mwenna abawuliriza baffe abalungi aba Radio Sapientia 94 4, mbaniriza ate n'olwaleero ku radio yaffe ennganzi Radio Sapientia 94 4, era ne mbakulisa okuyita mu nnaku enkulu eza Pasika. Mukulike ennyo, mukulikire ddala nga tewali n'omu aseeseepuse, nga tewali obaoliawo ate yeeganye Yesu, tusigale bwe tutyo nga tukyajaguza ennaku za Pasika mu bulamu bwaffe, era nga tweyisa ng'abasinza Yesu oyo omuzuukivu eyatujja mu buddu bw'ekibi. Amiina. Amaaso g'Omuganda gali mu ngalo, lutugamba wano mu Buganda nti omuntu amala kukwatako n'alyoka akkiriza ekyo ky'oba omusuubizi oba ky'oba omuwadde. Jjukira bulungi nnyo nti ne bannaffe Abayisirayeri newankubadde nga Katonda yali abakutte ku mukono nga bajja mu nsi gye bali bakozesebwa ng'abaddu, naye ate wakati mu lugendo lw'okugenda mu nsi ensuubizi tebanabana kutuuka, ne nga beerabidde dda Katonda kye yali abakoledde, ne batandika okusinza akaya ne beekolera akayana akaabwe nga bo baagala kulaba Katonda oyo, ne baagala kusinza Katonda gwe balabako n'amaaso gaabwe. Naye n'okutuusa kaakati era wakyali abantu abakyasinza ensozi, abakyasinza ennyanja, abakyasinza emiti, abakyasinza emigga, abakyatambirira ebintu ebitali Katonda. Naye mu ssomo erisoose lye tuwulidde, Peetero atujjukizizza mu ssomo eryo nti Yesu Kristo omutabaganya waffe ne Katonda yayokera ddala ddala ddala ekitiibwa kya Katonda. Yayoleka nti mazima ddala Katonda ye w'amaanyi ng'akola ki? Ng'azuukiza omwana we Yesu Kristo. Na bwe kityo naffe ng'oyo gwe tuyina okusinza Katonda oyo omu bw'ati, tinewandibadde yamanyibwa ng'ensi tennakolebwa, kyokka yamanyisibwa ku lwammwe. Ye eyatuyamba Yesu oyo Kristo okugiriza Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Katonda oyo Yesu alabika, Katonda yamugulumiza nga muzuukiza mu bafu. Ekyo nno kyandibadde kimala bumazi ffenna okukkiriza ekitiibwa kya Katonda, okukkiriza amaanyi ga Katonda, okukkiriza obuyinza bwa Katonda. Ne tumugulumiza ne tumuteekamu ekitiibwa olwa mwana we Yesu Kristo gwe yatusindikira n'atuggya mu kizikiza n'afa n'aziikibwa n'azuukira nga twakava mu nnaku za Pasika. Tulina okusigala nga tukyagijaguza nga tulaba ekitiibwa kya Katonda mu kuzuukira kw'omwana we Yesu Kristo. Kyokka ate n'ekirala nga tweyisa nga ababatize nti mwazaalibwa ogwokubiri obulamu bwe mwagabana si bwebwo obwonooneka wabuli abuli obutayonooneka. Tulina okweyisa nga twakava mu Pasika, tulina okusigala nga tweyisa ng'abo abakkiriza Yesu oyo omuki omuzuukivu eyatumanyisa ekitiibwa kya Katonda, Katonda ng'akola ki? Katonda ng'amuzuukiza, era nga tukkiriza Katonda oyo nga tusuubira mu ye. Bagamba nti asuubira akira akola ki? Aloota. Naye omuntu yenna abeera n'essuubi, enky'obulamu busobola okukyuka naye bunaakyuka butya ate ng'oterebuse. Tetulina kubeera ku ludda olwo olw'okuba nga tulina kuba nga tutambulira mu ssanyu lyokka, waliwo n'ebirala ebitusoomooza. Naye tulina kuggwaamu maanyi mu Kristo ali wano, oba awuliriza ekigambo kya Katonda, olina kusigala ng'ogenda mu maaso. Tuli mu mbeera yakuzza abaana ku masomero, muzza abaana ku masomero abazadde, naye abamunna ng'abaana bakyatudde waka kubanga kolidde kabadde kampi, gw'omusana gwe gwasaba tumana abaana teta naggwa ddalu. Naye wali Yesu, tosobola gwa ddalu. Manya Katonda yalina fyukya y'omwana wo mu mikono gye, yamanyi omwana wo kyagenda okubeera enkya, kubanga gwe essuubi lyo luli mu Katonda oyo yazuukiza Mukama waffe Yesu Kristu. Naye buli bw'oterebuka munnange ogenda kuwa puresya, ate munnange ate oluba olyawo n'okufa okola ekyofe. Naye Yesu waali oyo gw'osinza omulamu, oyo Katonda gwe yazuukiza, munnange tasobola kukola ki? Tasobola kukuvaamu. Wesigala ng'oteeka essuubi lyo mwani, essuubi lyo mu Katonda oyo yazuukiza Mukama waffe ani? Yesu Kristu. N'ekirala, batabane bazzebidaayo nga bwe tuwulidde, nga be bagambye nti ebiseera ebisinga obaolyawo abantu baagala nnyo okubeera nga Yesu musinziza mu ssanyu lyokka nga watali kyamagero, nga Yesu omugamba nti bbaayi. Bali nno baali balowooza nti ke Yesu obwakabaka bwagendamu bwe buno obw'ensi, nti munnange otuuka mu bwakabaka bwo omwadde kugwa ddyo, omulala kugwa ki? Kugwa kkono. N'abagamba nti ekikompe kye ngenda okunywako munaakisobola? Nti weewaawo musobola, naye okubawa kiri ekitiibwa sigwange. Kakasa nti omusalaba oguba guzembulamu bwo olina kusigala nga weekutte kwani? Weekutte ku Yesu. Na ky'ekikompe ekyo Mukama ky'aba akuwadde okukola ki? Okunywako. Emisalaba mwegiri bingi mu bulamu bwaffe nga bwe mbagambye, tikati nga muli mbudde buno obw'okuzza abaana ku masomero. Si masomero gokka, nina bingi ebitutawaanya mu nsi muno. Naye tolina kuggwaamu maanyi, tolina kuterebuka, olina kusigala nga weekutte ku Yesu oyo omuzuukivu, ate munnange bulijjo gw'oba oyitangako, ate Katonda yoleke ng'ekitiibwa kyo, ekitiibwa kye mu ggwe nga bwe yoleka ekitiibwa kye ng'azuukiza omwana we Yesu Kristu. Mbaagaliza olunaku olulungi mwenna ababatize abazaalibwa ogw'okubiri. Tweyise ng'ababatize, ate Katonda ye akole eby'amaanyi bulamu bwaffe, ate nga nkakasa Mukama asobola okukola ki? Okubikola singa tuteeka essuubi lye mu ye, kubanga ekyo kyakola eky'okuzuukiza omwana we Yesu Kristu naawe kyandibadde kikuzzaamu amaanyi, naawe n'omanya nti embeera gy'oyitamu yonna Mukama asobola okukola ki? Okuzuukiza mu eyo embeera, bwe kasita oba ng'osigala ng'okukyakakasa nti mazima ddala Katonda w'amaanyi, Katonda yatusindikira omwana we Yesu Kristu n'atununula n'atufiirira ku musaala, kyokka ate n'amuzuukiza n'okukola ki? N'okumuzuukiza. Sigala ng'omwekutteko, tojja kusemba nakyo. Mukama Katonda abanjagalire, Mukama abampeere olunaku olulungi, ate era ababeererewo mu buli mbeera yonna. Mukama abeere nammwe.
2: 9 akatonyeza nyaffa ma Radio Sapiensi enkuluze y'amagezi nsomuziki n'ebyemizannyo lwaleero lunaku lwakusatu kasita ziwera 12:00 okimanya bumanya tituba tuzze n'essaala yaffe ey'okumakya. Twebaza nnyo abo bonna abawuliriza, naye okusingira ddala munneegatteko twebaze Reverend Father Francis Xavier Katerega, ono ye chaplaini w'eddwaliro ery'e Villa Maria eri mu Masaka. Dwaliro eryo liri mu ssaza ly'e Masaka. Yatuwadde enjigiriza yaffe ey'enkya ya leero, tumwebaza nnyo okututuusaako enjigiriza ennungi ate nga olwaleero lwe lunaku lwaffe olwokusatu nga tuli mu novena ey'abajuliza abatuukirivu ab'omu Uganda. Tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Twebaza nnyo ne Godfrey Mayanja okuva wano ku Yes Center atusomedde amasomo gaffe agaleero. Kakati nga bwe mumanyi nti mu kiseera kino tuba mu novena y'abajulizi gye twatandise ku lunaku olwa bbalaza nga 25. Kakati olwaleero enteekateeka ekereziya gye tuwadde leero nga 27 tujjukirirako Ponsiano Ngondwe ne Gonza Gagonza ate ne Bruno Serunkuuma be bajulizi be batuwadde olwaleero okwefumiitirizaako nga tuli mu novena yaffe. Tulinako Ponsiano Ngondwe omutuukirivu, Gonza Gagonza omutuukirivu ne Bruno Serunkuuma omutuukirivu. Abo ekereziya betuwadde wali mu kigo kya Namugongo wabaayo okwongera okwefumiitiriza ate n'okulamaga n'okusoma misa. Kakati emisa eyaleero Reverend Father Richard Nyombi Mapeera jajja Mapeera yagenda okulemberamu olwaleero. Jjukira nti ziba essaawa saawa zibeera 11 ez'olweggulo. Kwaya ya St. Ponsiano tusabibwa ffenna okwongera okwekwata abajuliza abatuukirivu ab'omu Uganda. Batuyambe ne mu mbeera eno ey'okuba nti tetugenda kusobola kulamaga Namugongo nga bwe guba bulijjo.

0: me speaking Saha. Kudachika abiri mu mwenda soka ezisekusawa enya ez'olunaku lw'olwaleero bwatyo bwagambye akanda akimba bakayita mwana
1: obulungi kwefaako kanu ke kaseera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu
0: buterevu tugambye nti labika bulungi era kino kigenda kuyamba byoma byamayinja bannange labika bulungi oberenga n'abakutunuulidde bakunyumirwa okimanyi nti bw'olabika obulungi n'akulinaanye atandika okulabanga really osaanidde ekyo bwe kiri oba oyagala oba toyagala labika bulungi ojja kulanga n'obulamu bukunyumira leero njagala kugamba ntya abakyala mwebale mwebale kwefaako mwebale kunyirira kameka pako kabalabisa bulungi nnyo era ntera ogamba abakyala nti nze omuntu nga ndabikira bulala wandibadde obwolumu ogirako naye ate fenna tumanyi after effects za makeup abadde tamanyi kimanyi aine makeup aine engeri olumu gyayonoona olusu naddala ono gwe tusanga owaffe mumumanyi ono makeup owaffe gwe tugula akasente kaffe aka bulijjo oyo wandibadde omwekuba lw'olina mwekuba naye si buli lunaku olususu ogenda dutta ebimu biwunzika bitufunyi kakanyi olususu lukakanyadde kuba mulimu omuntu ayambala makeup omulimu omuntu yekuba makeup okuva ku makya okuva mande paka mande n'amalako omwezi n'amalako omwaka nga tomulabanko nga talina makeup olususu oluse obwolumu ka makeup akukaleke yasagala ki ebiseera ebisinga tugaa nti bw'oba genda okwebaka makeup munaabeko naye ate bw'oba tolina nnyo kyamaanyi oli wakaawo tolina ka makeup kaleke leka olususu luno lubeereko lwokka nga luliko kintu kimu bizigo mumanyi layers ze twapulayinga ku skin esooka eyokubiri eyokusatu zi spray my goodness olususu n'olyoka olupakira oti ebyo wandibadde obikola lw'olina obikola naye bw'obanga tewali nnyo kikusindiikiriza olususu tolupakira lulekeeko obwolumu kera ku makya n'abakasabbuuniko bw'omala okunaaba akasabbuuniko gisaako kizigo si beewaka ng'olususu lyoke nga teluliko kintu kyonna olukuume obutayonooneka
1: obulungi kwefaako labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu muzeeki obuntuntu obwo obutanyuma bw'owulira ng'obukooye
2: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu pulogulaamu endabirwamu osanga bunaakoma muzeeki obukunyiiza
0: buterevu tuba tugenze muze ku dakiika 29 ezibula kwera essaawa 5 pulogulaamu ndabirwamu mwe tuli nga te tuli muggandalo lya ed of course mwana walange waliwo ngambye mami good morning Good morning, Mami Africa. Good morning, mutabani. Wasuzo tia mkulu mugwanya okusinzira emasanafu. Hope you're fine. Kade kamuze. Okay, wali wano wanabadanga mbancho. Lusulu fufunyala. Nyo, due to much makeup. Yes, vegetable chili. Soka makeup. Tugene pola mpola. Madam Lilian, mukama yeva luku kuweza obulungi. Bambi, mbadene sabami kwano jange. Bona. Hey. Ayayaye kale kandabe ekisoboka kandabe ekinasoboka akadde nkyakalira nzizeyo kadde kamuze 7554 8 7 8 4 9 4 3 0 message ye whatsapp ku 7554 8 7 3 twogera ku muze ogwo gw'otunula noga newankubadde gundi naye ate wano okisusizza ekintu okivuze bubi tubagamba ku mize egyo ne tulabanga mukyusaako leero njagala kwogerako n'abakyala banagamba lumbye abakyala abeesiwa amagengere bananga omukyala bw'anywa ennyo ngaggwamu kiki ekibanywesa wenna n'ogangayira n'ak'obukazi ne kakuggwamu nobeerawo nga gw'oli munywi wa mu kitundu abamu mweyagala nze nti nze sinywa mwenge muganda naye n'omuzungu n'ogunywa noggwamu emyenge gye mwesiwa tegyonoonye maka woowe egyo gye mulaba kuba omwami yagendera kutunda nga wafuuka nuisance nga waggwamu Na kutunulida nga guwabili kasera obole wa sawa. Katitawa ina public holiday lero. Yagusimbu deda. Zizi no sawa nya. Noonyi wanekala ne kugwako. No yengerera. Anti appetite ya fa. Because omwenge guta appetite. Butawa careful. Wena wena noliyoko tunulo tingo linganga golu. Ii bachana. Mwe yambe. Nina gwe manyi ya gunywa ya ina makama lunji. Ama kagafa. Echibumba chiruade. Mwenge. Nenga lwacho tuka. Abana bano baloka bakutunulira ngo gwamu. Nobulumi ne bubaluma ntira ba mama waffe bwagenda. Ngogende ebitalimu. Nti yalwala chinti echamulwaze ekibumba gwali mwenge. Does that make sense? Duala tumanya nti obulwadde bwajja. Kuba okulwala kyabu kikyabulijjo. Nenga olwala nga gwolesa obulwadde. Abakyala omwami natukisanaga nze namulekayo mu makaage nga simusobola. Ewakane waffa. Omuddo ne gumera paka kunyumba. Yali nyumba ne gwawo nti kikinti ali mu kunywa. Nedda nedda badia. Abakyala omwenge mwefuge. Hena. Wanji. Nkukute dia. Ono tabirimu. Kale. Nkutadze. Onaga elijan gamba ku. Ha. Angambye. Bamuise Edward Eddie. Angambye gamba kubasimula expiry date ku migati atasikwoka basimula expiry date ku buli kintu ekiri packed bantu mwe muli babi sije na kukirwisayo abali mu kikubo bakikola abali mu supermarkets bakikola musimula expiry dates ne mutukuza ebintu ebiyise banange kiruma nogendo gula katugeza eddagala lya manyo ngali ayitako nogendo gula blue band Oba majarini yena, nga ya itako. Nogendo gula, musupama kete yotu gula yi ntuwebi ya itako. Nga ata deti ndala. Mbutufu mulibavi. Mulibavi nyoba antumwe. Hello.
3: Damuri ya, nyobari kuwezi.
0: Yes, sir.
3: Nolamba tuwa nefakini.
0: Ye, lamba.
3: Mwa enajenga kwa hii. Bereke seni mire zikandu kakini yoku wale labika. Nye seni ndo, sana nusungi ne makinita na ya vile. Makati madamu libi ya nizi. Kuchikole jechoga ambye. Anze yange sio wangi ine ilabu jia uvira uvitana nga wikipari vila mchua omuze
0: yese vo
3: uvira nga kutanyo kenyuma nabaita wandi kumye
0: mzenka ita kajanja
3: okutanyo kenyuma damu ya nabaita wandi kumye
0: too much of anything
3: nabaita wafugeza wambi havana
0: imagine
3: okutanyo kwa chenyo itane wandi kumye kanyo okutanyo kwa nitanyo kagweni wabari kuweleza
0: Ne yanziza mkwano, na yewe bali kuuliriza. Nkuluza ya magazine slow music nebye mizanye da chikabiri mutano, ezule kwere sawa etano. Hello. Wanji. Hello. Kali ya chiri awe chikulia nange sichimanyi. Katulave ya gambi ya tia Mark Steven.
4: Madamu Lilian, wasizo utawe bali kuuliriza. Wasizo
0: bali unji sebo.
4: Zendo zangenda kunyiga obu nye zingule yange motoka. Ngenda gula motoka. Kuwanga nkoye, banaiba wangu. Uva weba sisa wanga mkawa kwe chilo tano, tuluta niso kubirira mbola mbola au naura yenga jia. Ngakube ngombe kugeti yao next. Pepe, nyenzi nyo. Mwena ni musipuka mwabatea bebita kuata kune bebi kuata kubo. Nani mwekanga ni mwawa muka. Asikari naja na mugulira, mara mugure na ingira. Choka mwebata viva demu, namwe ni mozo kukira rumu na asikari ya ze mugulira. Anang, katinzo vuta njiga nyo kwecho, nyenda gula buguzi motoka, nange mbeko vende kanira.
0: Oli mtufu nyo.
4: Wana designer vitenge kawa mwaka Steve.
0: Uwebali nyo, uwebali designer webitenji. Teba kuma kungombe, abobola haba kuma honga batamide. Eneje tupangisa, bakuma honga batamide. Na kube ngombe kugeti yao, mchikomera ni mamu gulira, na ingira. Nechintu chechigunda mumotoka ye. Ainomu imbi wa guwaye gala muta. Nalioka kubogu imba. Gwanene guleka ni dechikomera chona. Nasoke kuwa nyimba anga mukaga. Tandava mumotoka ye. Sawa mukaga, sawa musambu. Mweba sabale. Iba, tumu, oba maru. Hello.
5: Ita soni wandera, mtai kwa mimi kingi teze ujuku.
0: Yes, evo.
5: Namba kuwa na wakazi ya wakenda kulumba atene mba masowani. Mwepeku.
0: Neyaziza. Ate ngoboli bulala. Mbe sowani yo mulumbe. Mulumba mbanye sowani ze batuwera kemele. Kipisale visinga. Bata mamela maini haba plastik. Katiyo jibu uchibirachi.
6: Hili ya niwele kuwele zono kansala mwa ene jimba. mulongo kulida mchirombe, lamba teka chidi, nipa ganda wafaba isi la mumbagaliza kwa edi enonji. Hili ya ni umuzegu ngende ukogela kwa, kwekwa wana avantu, wabitu wala kumikolo java antu, wabitu wala kupateza java antu, ngatepa kuhisi. Uchimanyi tepa kuhisi, wetu teo, ato tanise kola buvuyo kumikolo java antu, wako kilizo sembele na buvu. Ni ato tanise kola buvuyo, emelo ya galo guwe mungwe, pantumwe. Jemize mjikende izi unu kansala mwa ina jemba. Yes, jirata kuhisi togenda uchitiki za wale tewa kwa gala.
0: Exactly. Webale nyo. Hello. Wanji?
7: Madamia.
0: Yesevo.
7: Nyo tenyo.
0: Nasevo nji mkwa ni wasu zote yesevo?
7: Nidinyo.
0: Yesevo?
7: Salongo sembati ya wanevueti yava.
0: Salongo sembati ya wanevueti yava. Yesevo?
7: Nidinyo.
0: Nisanyi soko. Lizali yati ya nalongo.
7: Nani kwa mlamuda la mulongi.
0: Amina. Yesevo.
7: Ya ni pozi nge jina karugamba kwa mgele ya ni haba ngamira walo waba kazi
0: bani?
7: Haba sabiriza
0: bani
7: hili ya nke tuganyo mtu ovoli no kumuwa nga uosu vila hili ya ni wali mtu ayitira nga ye ula visimu ye
0: na mtima ne kutembuka
7: agenda kuku wabu seki kaku wa kusimu ya kubu ya oba ya cha agamba oba kimenga nisimu ya mkasele ba ya seki nga vulivu jiraba
0: Azagala.
7: Nchitegeera. Mtu urumu omu wano ya mbameli ya iwali baji tiriza.
0: Nchitegeera.
7: Eno gamba kwa mtu uyu watale uwa watu na mesanga. Wabera uki angatatuli na iti. Ya ni baji tira wali uki.
0: Nga mkazi nga msajia.
7: Kaya wala nye kutuwa za kaya kangando mkazi ya bakazi.
0: Bakazi ya babasabiriza.
7: Aba sabidi za yenga ya yitira mbutu ufu.
0: Mchitegera.
7: Waliwe chitira liya.
0: Neyansi samkwana.
7: Akumi.
0: Kale diya anayobera bulonji nkuliza ya mageza sulo ya mziki na hivyo mizanyo. Baby, airtime. Baby, data. Baby ya mviri. Ata kati ya njala. Baby kati idi ya tuse. Baby njaga la genda autu. Anayi. Zenana na sulo ya mseja. Zenani vandemu. Kondanya. Hello. Wanji. Hello, Wanji dear.
8: What's
0: the name of you? What's the name of you? I'm
8: going
0: to try. Oh, no, Annie.
8: Maria, I'm bad.
0: Maria, Chala Sam.
8: I'm bad.
0: Bagambe, Nyabula.
8: Maria, I'm a Basadja Avacade. Nakwana. Kwano Tambula, no, Mukuka. Na, Gresham is in the Mamari, yuwate basobo la lafu ya batu la gende mbaka deba na.
0: Chaya gala kulaba na, na muto?
8: Kati kota mbulane mkwa nogo.
0: Hmm.
8: Wapleta zi mkuba. Kati ankubye bawe, bisi bisi, esegele.
0: Hmm.
8: Ate mbo chari mbubu kwa chari ne mkwa nogo.
0: Nchilaba.
8: Mkwa nogo basone baka deba na.
0: Ya sasa vera buluji mkuluza ya mga sate chetero ganti ama miolumu temwe pimira mulimwe miaka jofu na gachigenda kulu miomutu obo ya gala oba to ya gala because bie mga gala vya uka ono mwala cha ya gala ugenda muo kuchakala ate guwe ya gala kubela kakula ya mauli chitegera katemu sobola gata ocheta gofu neno mtu nga muembi mujia kulaba mauli le noli mule kapa alena haba genda mundongo kakubi dewa ene asene celebrating dewa balumbe balumbe balumbe paka kulida bubi na chitali echo oja kuwa biko mtima
9: ndiwa
0: yenyabo
9: odiwa ya bedi
0: sina tamboga machi mulongo
9: ye ndi mukwana
0: yenyabo
9: we mali tuweleza
0: alhamdulillah echi solo chimaze
9: alhamdulillah ye ndi kwango lalero yidi
0: echi solo mazo chisala
9: mana ge atese tukichayo chisala
0: Tosala, no sala kuruwa ba no, atecha na cha.
9: Abafuna wange, boba jakuri yaka koko watenga, sikaria.
0: Nye koko tojiria?
9: Sidiri, nye mkazi mkande nawe, miaka ankaga, mkazi mkuru kwenye nga banda ba mmeketa koko.
0: Nzo enjiria?
9: Kakati omuse.
0: Yenyavu?
9: Ugenderi yaba, miyamatu ya gara kuyonja bachara ba, we kubanyiriza, kubaguri yango yenunji, kubako zusavi. Atene bala ba anjirira, nebaguira.
0: Nebalo kera.
9: Masigaba ika ika ngavo nabo nama dugaba ringa agepisi.
0: Ahiye.
9: Abami abu. Mwende komu yonjala.
0: Mula birira abamwe. Neaza neaza ege. Bado yecha. Omu tuwa kena kumacha. Nasango omu ntunga abadala birira bulungi. Because wale abasajia wamanyo kula birira bachala. Ngabulichimu yacha amanyinti bachimu gulira. Kuba komu nda. Nga mula birira. No musuza. No yingira. O yingide woto sobola mula birira. Mula chimu natomuleka. Mulekera abamu sobola. Wali yaba wala angabama njiro bala vidira. Kuba bafu na babalu. Kati ya tegwe tutuwa ina yoyo ya dechira wazonti wa mtu wala vidirwa. Mulekei. Mulekei na haba stovola. Vamu chintu chino. Hello.
10: Hello, Lydia.
0: Yes, sir.
10: Amanya nendohozi. Musalongo mtome Paulo.
0: Musalongo mtome sa?
10: Mtome Paulo.
0: Mtome.
10: Wanji.
0: Uwe wale koma uo.
10: Yenuwe wale kume yo.
0: Alhamdulillah ni kumye wa nyabla.
10: Eh, oh, kumye.
0: Eh, baby va.
10: Oh, kumye.
0: Nagewa.
10: Oh, kumye, dala.
0: Hmm.
10: Avula mbuga mbuga.
0: Sina tabu.
10: Hmm.
0: Mbozi gwe.
10: Aje ndi. Omu fe. Eh, ambuze kulidi.
0: Va, ambiwe wale kunda uza. Kaya, echiyembe chidichita.
10: Echiyembe chidunji.
0: Na wo kumye wo.
10: Eh, kumye.
0: Kale ne anza Paul mutsome bera bulunji ndabira abalongo ne nalongo
11: bana anti tijiana zampita George kanga pwano mulubugum
0: yesebo
11: bana ngo uleta emera mwa zimuina namuina ko odekwate ngano nayinga andabo mugule chipayo menga tajinywa ngakula kanta gunwa Gaye jako ne kati agugulira n'abantu.
0: Abuta.
11: Nyanywa. Nisa omunana nazituusa.
0: Imagine.
11: Kati banaye. Simena kumana wakazi mukazi wa nyome nga yanooneka.
0: Agwamu.
11: Nyata agenda kutegera nga yanoonese. Nga mukama abula ko mutu alabo twazi.
0: Ne yanziza.
12: Masize mutia minu abali kunkuruze ya magezi anko chalani.
0: Abadabu zemu.
12: Notula mutakisi. Notariko kusensibulo msaja guwazala muabana. Bana babiji bana basatu manu omu. Tala pilila bana tabawabu yambi. Skulu fizi tatola. Tajanjaba tabawa chakula. Tasasula nyumba. Noloko gamba abana ti wababikira on tatamu ya fa. Nenga teja alimulamu.
0: Neru achitofa.
12: Mkazi gwen sabo vile mwa katola. Gwengabu ula bani. Umsaji amuzala munga tatigira. Na wichitigiza walito tigira. Wanangi msasi. Nechisusi. Na ubanga ya lita tigira. Kupana iwamula wantatigira. Nenu loko viku umsaji. Ji alimulamu. Na wala nubawe chifana nyichirala. Echiloji gwe mkama akuyambi. Ngangu bubaza deo umsaji atatigira. Bukasoro tigira, katituwa lulu ulu walu. Ii, jivali yaba kulanga bali kupama mabuka. Nangu wanayogira. Nungusaja jarimu na mu, nuluku gamba wabana, nulubasi genziri wabana ilichitabu. Uluku watawelira, ee. Guba wiriri, kasa guosubula, kasa guli mgeze, chino njigwe mkama kuyambie.
0: Neto wango mfuda.
12: Kwa wade mlaru, nguri kwa wazala mga buwaganti, ye mlaru. Abakazi mwede ko nulula mutakisi ukuba jeva paka juvila munga chichivu zichuka.
0: Anko chela ya yomba.
12: Mutakisi mwotu demu ni mwabasaja bosa bila mumbiri yu. Ama ntubako wechivu zichivu nyumi ya goyo kabuka wete sitakisi. Wana ngene da.
0: Tue ya nzuza vera bulonji. Kwa chela ni agambi mulikela wakuta abasaja. Na mulimo kale. Just example. Waliyo mtungo kubera wakwe nobutava wu. Bifana gana. Ngambo tufu, ako chalani, mulimo mtungera linge ya fa. Atekishwali, wali yomu fa singo omu lamu. Hey, kubabu wabu wabade tata mlunji. Oyinzo kusingira wala nyo batata, abataina makuru eribana. Ngambo lambu wabanda toba demu. Sivuma, Katechita jazanti wabate mwagala babu ogele kwa ako chalani. Do the needful. Obuvuna inzi wa mbutu kilizi. Unagaya tuyanza nyo Madam Lillian. Ababa chusa, expiry dates, babi nyo. Na matagaba baby baga chusa. Mostly ni chikubo. Neba nange chibi. Katika kubakafana nyakana kama ndoka baby. Bika gendo kunyue bitevi ya itako. Baba mtu inechizi wabana bafeba kulira kumatako. Kakati atama toga kutoga chusi za date. Ndwacho mwana wa mno. Omunyue sebitayu. Kubanga guotio kufiru. Emituwa lebili. No.
13: Mkua nuhe wale kutuweleza Madam Lillian. Zemichara wili ba emijumwa wachato. Madam Lillian nzo mze gwengendo gamba kubantu. Beba na abantu abafumbe enva. Na banga akuomba kumunyo. Na diru omulao na kukona mungaloze mchibatu wepa. Na akuomba ku. Atina amala naza muva. Ila naza mu mchibatu na akuomba ku. Bantu mwe bandangu. Uomweze mubinyo. Na dala nonge vade mbele. Mvaza amikoro. Kwe gamba na amalu suge mbamu agari deda. Mchuse mwogu uomweze mubinyo. Madam Lili yani vera vrunji.
0: Tipamba nyinti omuntu woko. Omula obwe kugenda musefuria wandibadde tokona wandibadde wotonyeza todamu na kona wo mulimba mutulisa amalusu tetwandi agaddenyo to access yo saliva mutu mubere bakisa je tuli temutulisa.
14: Yes, Mami Afrika was zote ya kansuwa sizo bulu nje. Mugwa nye masana kwa kuchapati jensinzi doku uliviza. Kwa giza idi nonji. Uli uchu uli bulu nje. Kwa giza mkisa uge senti. Mami Afrika omuzi kugende kwa neno. Habasajia. Ngori ya wanga kwe oringa mukazi tote giri kika. Ulangi la langi cha te giri kika. Naloko ulangi lo mchala. Nuko mlangi debi ebiewa nebiewa. Nomulangi debi ewa. Pwe bichi bichi bichi. Obisiruwa we wa mwe bichi bichi. Namiso waga na mkato noyomba noyomba. Bane basajia mwe mwefuge. Mwe tu walinga basajia. Mwe webitiwe ya basajia. Nga kukumu msajia. Tika kwetu ya uratio vule. Kugira bita kuatagana. Mwana msajia na yomba yomba, yivita zigiriga, na langi lomukazi, lelelelele, banangi. Msajia mwe mtu utama, mwami kanike, mtu utama, mwami kanike, mtu utama, nkuo gedirinye. Lekira ukulangi lomukazi, mguanyi masana fukuchapati.
0: Mguanyi, omutu kwa langi.
15: Madam Vivian, yivari kuhiriza, kama yivari kukesa urunji.
0: Amina.
15: Nzumuze. Wali wa abantu omuntu nga wakusanze wona mu bantu nayimirira wali nawogana gundi ngayita erinnya lyo bannange ekintu ekyo kintama waliwo omuntu abeera mu bantu bwoyagala kubaako ky'omugamba mutuukirire naye mutayimirira gundi nkulamusiza gundi bannange ekintu ekyo kibi basiramu bannange mbagaliza orunako orurungi orwa idi aduha pati
0: tweyaze gekuliza ya mageza usawa kusukao kiliza nkule wenti ngena kubanga nkoma wotwe yongereyo oli kunkuluza ya mageza nsule yomziki nebye mizanyo
16: singo mtu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekira sente mu bank singo mtu ye na kusaba sente mobile pin ye yechama oba pin yo jokozesa ngo genze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ngoyagala okuteekayo oba okujjayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
17: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akaunti yo nga kubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikujja website egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN note 800 200 555 ate ku Airtel note 800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkubo ya Uganda sente za ba customer zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
18: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan yennyini eiriba bw'oteeka mu Honda Oil ovuga omwezi mulamba waranti ku injini ya myaka 2 amafuta ewunyako mawunye ate ng'okugifuna looni n'ogifuna mu ssaawa na 8 zokka bw'omukozi w'omusaala jangu nga bw'oli tukuwerako boxi ya spare ejjudde tuyina ne Honda Excel Honda SC15 generators, water pumps, e bombe zifuira, obumo obulima, byonanga bya Honda. Jangu kumatabi gafe mundeba, mumasuga Equity Bank, Lugogo Bypass, mumasuga DHL, ekawempe nga ku Centenary Bank, na matabi gafe. Okweto olore gwanga, kwa simu noti 200, mwenda 00, muna na bili msambu, obaweleza WhatsApp ku noti msambu nya emu, msambu, nya satu satu. Mwaba boda bachari, eno tuajirese, eiriba, enkozi ya sente. Na wayagaro kwekuli ya pichipiche yo, yewa sechi nomu, obe ya maridadi, tutu kile kumatabi gafe gona
19: omufubuka na wasusi zenga kejo omufubuka kusoburo kujifuna nguita msentinele banka
18: Honda SC110 kajambia ya pichipiche eriko
19: egida bisasika nga mpawa davidisa
20: kari webambu ya sato ula ngomanyanto yorwari duatiajiri ulo nurubarumbe mutayi wange oyogede chitufu nyo ntindamu nyenye nesemu kuto biombili libe la biuka kari mutaka nsizito nga buzito nze ntandise okulanya akati ntera nnyo okulira abantu nga mugamba nti ebyokola bya kimpatiira nga nno mutegeeza nti bya mangu mangu era tebiyise mu mitendera emituufu naye kimpatiira yemmere esookera ddala nyazaala gyafumbira mukamwana nga kyajja atuuke mu bufumbo emmere eyo yayitibwa ekimpatiira era ebeera ya mangu mangu tetera nakujja bulungi ebeera ya lukolakola yayitibwa ekimpatiira
2: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa bino bye wasubiddwa mu program sagalagalamidde
21: Ssaalongo John Ssenkubuge ow'Ebulenga ku luguudo lw'emitiyana ekitiibwa ky'obwa Ssaalongo akiwomeddwamu emyezi etaano gyokka oluvannyuma lwa DNA gye baakoze ku balongo okuvaayo ng'eraga nti tabalinaako kakwate
22: abaali mu kyalo nga bamala abalongo
2: embuusi
23: ebisiraani nga byakukedde olinnyirira maama Kadaaga nga tomanyi ti ate ayinza okukunonola gye bujja ebisiraani nga byakedde ebisiraani nga byakedde ofuna
2: Omuziki omuteketeke obulungi emboosi ensonga ezikwata ku muto wa bulijjo Monday to Friday okuva ku ssaawa emu oluva ky'okulusiku ssaabasumba wa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June Namugongo olw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko olwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era ka tukutuuseeko obubaka buno
24: be bajulizi baffe abiri mu ababiri abaafa wakati w'ebbanga 1985 ne 1987 abajulizi ba Uganda abiri mu ababiri balangibwa Papa Paulo ow'omukaaga nga 18 Oktoba 1964 e Roma kali mu 1989 n'abiteekamu engatto najja mu Uganda bwe yatuuka nga 31 Julayi 1969 atuuka e Rubaga enkeera nga 1 Agusito n'atuwa n'abepiskoopi mubiri Bishop Baharagate mubiri omugenzi Bishop Magambo mwemuli Bishop Kakubi n'abalala abaava mu mawanga amalala nga 1 Agusito Kololo ate nga 2 Agusito 1969 nayimbira ekitambiro kya misa e Namugongo ku Kayanja ye Papa Paulo ow'omukaaga
2: obu bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda ndabirwamu yamira ensonga yennyini ekukwatako
25: abakulu ba poliisi abamu tebagala balaga kyakkola webalaga ekyokkola ate bakuwa bukulu
2: ndabirwamu
26: akasente ko tukaagala gwe mukyala wo tomuwa ku ssente
2: eno yeshow yamira ndabirwamu

0: Ezali baki mpereza za yenzi kutende nyangu. Ataku miwende jia wansi. Tewali nsonge kutuala mubanka. Wabula weyambi saba agent akanana basa sani de guangaliyo na. Elanga bakuli kumpia wakukuya mbako kumpereza za banka. Kozesa simu ya yomungalonga weyambi sa sente mobile ukuweleze nsimbi. Sasule bisale bikubanjibu elawe wolo kutukila dela kumilioni tanu za Uganda. Ozi sasule mumyeze satu. We wolo kutambula ni nsimbi enkalu. Gula biyo gula. Nga weyambi sa sente visa card. Obudebo na mchifacho na woli. Nga wonyumiru wabikujukubye na kwenkuru. Beda bulindale vya bafere. Wewala masimu waka kukubirua. Messages kusindikirua. Obo WhatsApp nga bakusaba pini namba yo. Password yo bibi kwata kwa account ye ya banka. Kakatikolo kuwa bakwecha chonacho baweke nge dengo kube simu. Obo kuita mu message ku noti munana noti noti. Bibidi bitana tanu mutano. Sentinel banka banka ya fe. Sentinel banka. Erunga misuba banka mkulue ya Uganda. Sendeza wa customer ziku mbwe chitongole cha deposit protection fund. Okutukira dela kumilioni kumye za Uganda.
1: Baka, obomu esi guno guwama mavikira Maria. Gabo kutusi wako na midiangu high school kurama.
2: Mwari ilo katuwebo lirire. Msapuri. Sapuri mwetuwe gata kuvikira Maria. Netuwe yala wamu na ye umasuga Yesu. Wetumiita ukutusabira ayanukula ukusaba kwa fe. Ngakata edoho zirie nisalaze kuza fe. Wetusoma sapuri. Tetuko makukoo wola mama oyu atusabire wabula tumukoo wola na atwegattako etuyimusa wamu ebyetaago byaffe. Sapuli jasomera awamu naffe esaala eyo ebeera nzito okusingawo ate ebeera n'omuwaatwa weeyita okutuuka eri Yesu. Ekyo kiri bwe kityo olw'ensonga nti bwe tunoona tuzibikira omuwaatwa oba olutindo ebituyunga ku mutonzi waffe. Kino nno kye tusaba mu sapule bwe tugamba nti bikira Maria tusabire ffe aboonoonyi abooluganda. Tunyiikirire nnyo essaala eya sapule olutindo lwaffe.
1: Baka, obomwezi guno gwama mabikira Maria. Ngabo kutusi wako na midiango high school gulama. Esumere liye chasa chino, kuruye sumesa ya ajo. Enfaju jaba sumesa, enkwata yabane nunjiba yabo kusomo vulu unji. Kubanga liye sumere li sumese, sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa vya mchibi na vyoka, wabula nedio mikono babite ndeka haba izi. Baba angula haba izi mumbisa, games and sports babi ifa konyo. Hatenga ni sukuru fizi zezde zisoboke liyo muzade. Litu wala masumoga arts ni science. Liani rizaba na babu wala na abobulensi. Environment ya sumero tisangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso. Aveji njobe kamparo vila museta. Otambula kilomite moku mkono guo kwa kono. Okumanyi visinga ukuwa kunoti musamfu noti emu. Mkaga mumuenda. Atano mumusamfu. Abili mumukaga. Oba kunoti musamfu munana bili. Nsamfu mumuenda. Nsamfu mumukaga. Anamu bili.
3: Voice of the Sound Ala. Time check. Esawa siwe sitano, esu ukumaja, time check kutusu wako.
0: Bena musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, hatengo sabulo kujaya ka senti kajisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyiga stemo mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo app.
3: Ndadi wamu, mira, ensonga yennyini kukwatako.
4: Abakulu ba polisi, abamu tebagala balaga kyakola, obalaga ekyokola ate bakuwa bukulisi.
3: Ndadi wamu,
5: akasente kotukagala gwe mukyala otomuwa ku ssente.
3: Eno ye show, Tamira.

aye mo kamaru fe ga yidi de lo ko ran wi wonna to ya be to be mo den be to jidi de kisa to ne chi bi na ko zunna ko te be kere ahri ta ko na kun ngari ni do ko esi ma ko to subi za na na ko ko ko fe yesu kristo aye muka ma Yesu Kristo bwe gamba no wonti bayi hedde mirembe wadde mirembe jangi tofunuli ya yibiga fe na ya masogo gazze kukiriza kwa ekleziya wo kirize okumwe mirembe no kusese mu ngabo yagala wawanga amulamula emirembe ne mirembe edembe lya mukama liwe na mwe ennaku zonna buli omu ayagalize munne emirembe.

0: na kutandikira kamara lw'okuwera kati yangami bwe tulwawo nga tetumuyise abasirikale batandika okuvaayo n'ennyangwa n'enkola ki kumba abasirikale basangawo obuvundu buli obuludde wennyo abasirikale bwe balina kuva wansi eri nga batambula ne bajja jjukira libaano byavunda dda
1: ne batuuka waggulu
0: kati nedda wano we waavunda
1: wano wasuukira
0: baliwo leyo kubanga esystemu ye yajawula etwala mu sockpit buterevu
1: nebino
0: bigenda mu septic tanka buterevu kati systemu ye nejja nevunda mu ngeri eyo kitegeeza nti ekyo n'abalala bakifuna naye namugambye sooka ofumba ebbinika z'amazzi nga 4-5 ekiro gikyakwata edda n'ebbaafu giweze ogayiwemu ogenda kumala omwaka mulamba nga toyise eki muntu kuzibukula kubanga ojja kuba oyokezza amasavu gonna okuva eno waggulu nga gagenze bw'oba osobola gattawo odire gale trap eyiwe mu manual obe nti nno binika yo y'amazzi yonoofumbanga ojja giyiwanga mu bottle trap waggulu wano eyo kiwa amasovu obonabona ebutwale mu gale trap ate ga tuukayo nga gwokya oba gale trap ogenda ogisaanukulire wali ku lubalaza namwe oyiwemu ebbensani y'amazzi wonna oyo kyewo ate okwokya okwo mba sikwagala nnyo kugende mu septic tanka
1: kubanga abasirikale
0: bali tubeetaaga abasirikale abo tubeetaaga kakati ekintu ekyo tukigasse bwe kityo twagala okubabulira sisitimu yaffe eyo nga bwerina okutambula nti njagadde nti babuulireko olw'ensonga nti abamu mwonoona ssente pulogulaamu eno okuzimba guba mutima twagala ogiteekengako nnyo omutima ebimu bikolebwa nga gwe wenyininyini osobola okugamba akukolera n'omugamba nti aa wanokolawo bw'oti ne bw'oti kubanga ffe abakubuulira ebintu bino tumala binoonyerezaako ate obumanyirivu bwabyo myaka 3-5 tuli ku sayi tetuvangako buli kimu tukimanyi kyetwogerako era tevanga yawakanya nti kino wayogedde kya bulimba nedda gwe kubanga essimu wano ngambye kino wayogera kya bulimba nkiwulire tekiriiyo otegedde kakati kyenvudde nkibabuulira oli yaleese kuwunya kati mbagamba nti gwe alina obuzibu obwo ng'omukulu ono obubadde bumutabudde ennyo ne mugattamu ago amasavu gava eyo ne gazibikira payipu payipu eyo n'ezibikira mu ngeri eyo kati oli yagambye nti n'abasirikale bavaayo kati oli wajja okuzibukula tayokya mu njokyeeyo so nga naawe osobola okweyokera ateekamu kapiira kali ka pe ne kazibukulawo akatuli katono nnyo ne bafunamu obuweerero n'akomawo n'atwala ssente endala omuvubuka omu yankubira essimu n'aŋŋamba mwami jjuuko yinginiya oli mubi nnyo abantu otandika okubabuuliranga ebintu ffe mutwali bwe tukola golwokuba wakola dda nakola dda ssente zikooyika ssente nange nkyazaagala ninjagala kukola mu bulambulukufu teri akola kintu kya bulimba na kya buyaayi ku dyekadyeka naawe zennaku zaana ng'akyakikola era bakigwamu n'oswala neggwe muzimbi munnange bw'obanga oyagala okuwangaza omulimu gwo kola mazima na buli omu ajja kukulaba nti okola mazima n'atamanyi kyokola olumanya kizuula nti okola mazima kubanga kyokoze kijja kubeerawo awayiringa amasannyalaze wanaaleeta waya enfu ezitalina kwetikka buzito bwa nnyumba eyo masannyalaze geekozesa era oli ajja kujja mugambe wakozesa omuntu eyaleeta waya embi banaddamu okuyita ojja kusigala ng'oli mwavu nga tolina ssente naye nga tokyalaba akuyita kubanga wakola ebitaliiyo kakati gwe munnange maama eyabuuzizza nti mubeera ne ku mikolo ng'obutebe buli ku septic tanka nga temufuna kuwunya so nga ne toyireeti gye nabanyumiza pit latrine negamba nti ova ku nnyumba mitaz 2 n'ogizimbawo ne mubeerawo naye nga tewali kuwunya lwakuba tuli twabasuubiza tujja kudda tubabuulira ebibuuzo naye kati binajja lumu tunaabiddamu lumu n'ebikadde kakati kubanga nakereye kakati bw'oba okola sisitimu ya septic tanka ennyumba give ku nsonda gyetandikira.

0: nti eriddamu okutuula nga nnya omwezi ogujja ogwa Ssebaaseka wabula ebintu bikyuseemu anti bulijjo n'ewunzika y'ettooke yeekuwa ennyonja. Olutuula olw'enkya lwakusimba nnyo ku ky'okuyisa mu kakuŋŋunta. Vice President eyalondeddwa mukyala Jessica Alupo ne Ssaabaminisita eyalondeddwa Robinah Nabbanja olugali luwewemu era lusobole okuyiwa ebisaaniiko ebbali. Paalamenti era esuubirwa okugaba ababaka ku bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo kwe banaaweerereza.
1: Omukristu n'Ekereziya.
0: Mukanyomera kwa Mukristu n'Ekereziya tukuleted Reverend Father Claudio Segonja ngayogera ku nyaffe Bikira Maria.
2: Nyetu mbigambo byatwoleka ebitawandika mu Bayibuli. Yesu olwava ku Yordani n'agenda mu ddungu, Maria ne yeesibira mu nju n'abeera nga ali connected bulungi ne Yesu kyakola. Ne nyaffe Maria n'asiiba ennaku 40 mu nju talya tanywa teyebaka. Obwo buyinza omukama yabumuwa asobole okuwolereza n'okukumaakuma ennema buli omuze yeetaaga okuva ku Adamu okutuuka ku alisembayo. Teri aligenda mu ggulu nga tayise mu nneema za Maliya. Awona abatamanyi nyasi Maliya kimuba kiina kimubavunaana naye tubasabire fena tuli baana be. Era kyagamba abasinga okumbeera ewala bensinga okweraliikirira naye njagala kweyamba mmwe ate nga mpita mu mmwe mbatuukeko. Osabira abatali ba Kristu, osabira abanyinyaffe abamuvuula, kye kigambo kikulu nnyo. Tobaako ky'okola nga tokiwadde Mukama. Okole the four sanctity eza Jose Maria zeyeddingananga.
0: Ng'amaliza ge essaawa eno olugero lwaffe lugamba nti obwami kyambalo kyazike nannyini kyo bwakikuggyako togaana. Tewali muntu ayinza kugaanira mu bwami ng'abamutwala ababumuggyeemu. Awamu n'ekyo omulungi atuyiriza ke gabadde ag'essaawa eno gakutuusiddwako kampuni ya Insure eya Swiko.
1: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. 9.4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: Ya, pichi pichi, yandi kuita mumianga nye jengalo.
1: Chiviari, no? Bine vya pa maulite. Omanyi kwa zungu. Mama, nechibuza chwa zungu besiri. Boita. Katitugenze mubaibo. Namba biri.
2: No, navo kusoma kumpewo, tomuuri dechi tegeza.
1: Atenga asemye kumpewo wali.
2: Era na nyinyola, neye yanjula no kwe yanjula.
1: Namba biri, omkulu owe mkono.
3: Tumenye wa nange.
1: Tumenye ni, aba vujirizi wana, aba kambinka no kakatikisi.
4: Kuliko, Marianum Prese, Subi. Kuliko... Saint Benedict kuliko Nancy Stella ne kubera ko ne Saint Charles Rwanga yekibiri
0: pichi pichi yandi kuita mu myanganya jengalo
1: kabuze kata
2: amanyi lwacho chigudde tatuina Saint Benedict eri Saint John the Baptist Primary Teachers Institute.
1: Mwache pichi natajikuatako?
2: Natajikuatako.
1: Aya. Na hecho techigana mtu kwe hivirayo. Tusimbu dena mbemu. Saulo wa yasitu kukugenda mudungu Yezefu. Okuno nya Dawudi. Alinawa saja wa Israeli. Aba londori. Beyagenda na vo. Bali ba meka.
5: Saja wa. Bali batano.
0: Pichi pichi, yandi kuita mumianganya jengalo.
3: Bali asa.
1: Namba emu, ekibuzo ekyokubiri. Muvanjiri ya Luka. Tusomanga Yesu agamba abayigirizwa be okwagala n'okusabira abantu ab'enjawulo. Tumenyere ku biti by'abantu abo.
5: Mulimu abannamwandu, mulimu abankuseere n'abantu ng'abasamaliya abatali baggwanga lyabwe.
0: Pichi pichi, yandi kuita mumianganya jengalo.
1: Owe mkono mlonda. Chichibino temwali yo. Mwako ze mtu. Kali, necho techigana. Namba bi, bino bibyo.
3: Mwe ansa, aleme gamanti. Benjo gede, bali mu.
1: Ok, namba emu, abogeru wako obabe tubade tusubira, oberengo tumenyera.
3: Mulimu abalabe babwe tekisoka mulimu ababakyaye n'ababayigganya beyayogerako awo
1: kale namba bbiri mu budde obwo malayika Mikayiri aliyimirira omukungu omukulu oyo ayogeddwako alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieri omulanzi ontegedde bulungi Nkudiramu?
4: Nyo.
1: Mubudde obwo, malayika Mikayiri aliyimirira. Omukungu omukulu. Oyo ayogeddwako alina obuvunaanyizibwa bwaweebwa mu kitabo kya Danieri omulanzi. Obuvunaanyizibwa obwo bw'otubuulira.
4: Yatuyamba okulwana Entangulamasta.
2: Yongera kudobozi yo ngoli mu kumuzinda atoyogerere eri wali lya.
4: Malaika Mikayiri atuyamba okulwana entangulamasta.
3: Kitegeeza nti oyinza mufunza oti.
1: Kigambo nga kimu.
4: Ye mulwanyi w'entalo.
3: Oba mukulu.
0: Pichi pichi ogikutte ku waji.
1: Kale, na kino kikyo namba bbiri. Yesu ngali ku lusozi n'abayigirizwa be, Petro, Yakobo ne Yohana, we yafukira obulala. Waliwo ekintu ekirala ekyabaawo, bonna ne basamaalirira. Ntegedde bulungi? Yezu ngali kulusozi na bayigirizwa be Petro, Yakobo ne Yohana we yafukira obulala. Waliwe ekintu ekirala ekyabaawo bano ne basamalirira. Ekyo ekyabaawo ky'obotumulira.
4: Engoye ze zaayakaayakana n'ekire kugamba engoye ze zaayakaayakana gazimusamasanyi. Saba kutereza.
2: Kali tereza yangu.
4: Kwe gambe chile. Engweze za yaka yakana. Nezibe ranga omuzira. Nechile. Chajia ni chibabu utikiro luvanyuma Petro na agama tuzimbewa nesisi la sato.
3: Hello, diyo na vitufu. Diyo na edu wakua wali uche kibande.
0: Pichi pichi, ojikute kuruwaji.
3: Singa tuba minechila. Edobo zeri hava mkuru. Niriku hakasa. Chani ani?
4: Tuna imana wangu
3: nesu. Echo kubiri, Musa neria. Abala vikombudu. Nachusi hawa samari. Baba alite baba suu.
1: Hawa fu.
3: Chabala ganti wanuba akula
1: chini. Jebali. Yes. Namba emu tugenze byafayo byekerezia. Mu byafayo byekerezia. Kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we. Alinyisibwa eddaala. Ontegedde bulungi nnyo.
3: Naye twagala kuwogera bannaye.
2: Tonyeenya mutwe.
3: Abawulira ku mpewo tebalaba anyeenya mutwe. Baagala ddoboozi. In fact ekyo kisazaako n'obubonero. Yogera.
1: Mu byafayo byekerezia. Kasita papa alondo omuntu okubeera omubaka we. Alinyisibwa eddaala. Abaffe ddaala akyeryo.
5: Afuuka ssaabasumba.
0: Pichi pichi ogikutte ku luwagi.
1: Ekyo wakirimu Maria Goretti. Tuwa amannya g'abepiskoopi ababiri abaazikibwa mu kereziya y'Evvira Maria.
5: Asooka ye mwepiskoopi Stensera. Owokubiri n'omwepiskoopi Kivumbi Ddungu.
0: Pichi pichi ogikutte ku luwagi.
3: Ekyo kisazaako obubonero omuntu okubanga eroju ne bw'otagusika
2: gwekozesa kuddoboozi
3: gwe weebiyita oyogera weebiyita.
1: Nange ngenda kutandika
5: okumusaba kunsonyiwa se.
3: Yogera nnyo.
1: Okwebiyita. Nange ngenda kutandika okwebiyita.
3: Eyo ng'obalagira ewaka awo. Gw'oyogera.
2: Kali tugende maaso.
1: Namba bbiri. Tuli mu byafaayo by'ekereziya. Robert Cardinal Sarah. Ye yasuumusa munyonyo okutuuka ku ddala lya Maina Basilica. Ku lwa Paapa. Ate ani eyakola ogw'okulinnyisa Namugongo ku ddala eryo?

0: bwongo.
1: Obula mchimu, kuzuku sa bwongo. Choka.
2: Obute bwebu no, ohulirisomu kugumu business. Ante, buna bwebu tebu omukozi waku no. Omukozi waku na kutusi wako. St. Cyprian High School chaba kade. Esumeru ya felisangi wa mukono. Musazari ekerezia, ilieru gazi.
3: Urusi. Oyinza okubanga olaba onyigirizibwa naye ate oli wa mukisa kubanga okola oyigira ku mulimu osobola okkeera enkya ebbanga ly'okoledde mu kampuni eyo ate n'ogenda n'osaba obwa agent bwa kampuni eyo obw'ebintu byennyini by'obadde okolamu ne babukuwa ne bajja bukuwa bati bajja bukuwa nga basinziira ku bbanga ly'okoze nabo n'obwesigwa bw'obadde nabo ne sente zibakusasula muntu mu butono bwazo nga balaba ate ziyina we zikutambuzza kibaali badde tebasuubira nti muntu baba amuwadde omutwalo oba 1,500 ayinza okubaako kyakola oba katono katya naye ng'akakozi kati ekintu ekyo kikuwa nnyo nnyo obuvumu nti ne bosi wo bw'ogenda omusaba omulimu nga mutufu abadde ayagala embeera gy'otambuliramu ekyuke ayanguwa nnyo okukolagana naawe mwana wattu kubanga geraga nti olaba musajja mbadde musasula 5 n'asobola okwetitinkanya n'akola bw'ati kati te bwe mba muwadde kino ayinza okubeera omusuubuzi omulungi ate omusuubuzi ayebuuzibwako banne naye tugamba kituufu batubba emazima kubanga omuntu okutuuza okuva ku ssaawa emu ng'okola omulimu gumu paka saawa 10 n'akuwa omutwalo omanyi sente z'oba omukoledde olunaku
2: ako ke kaba kakatundu omukozi waako no omukozi waako n'abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya katulika basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku olevo nga tugoberera nyuka curriculum kusa n'aba elevo essomero lyaffe lisangibwa mukono mu ssaza ly'ekereziya ery'eru gazi tukubireko ku ssimu yaffe nooti 7 4 3 1 2 8 oba nooti 7 7 6 9 3 8 tulina ne UNEB center number
4: Oluvannyuma lw'olukiiko lw'abasumba lwa Uganda Episcopal Conference okuyimiriza enteekateeka z'okulamaga omwaka guno nga 3 June namugongo lw'ekirwadde ky'Ebola olukiiko lwalambise ng'enteekateeka ez'okujjukira abajulizi okusaba n'okwegayirira tubikolere mu masaza gaffe ko ne mu parishes zaffe nga tutambulira wansi w'omulamwa Yesu mulamu mu nze naawe era ka tukutuuseeko obubaka buno
5: konza kakonza omusoga nnyina bambi n'okutuusa kati situmumanyi mu ntalo yanyagibwa omusajja Kasoma Tegusaaga Bulusi. Tegusaaga yamusiiga mu lubiri lwa Kabaka Muteesa omberebere yakolanga mu lubiri olw'omunda ng'alabirirwa Yosefu Mukasabali ku ddembe era yasooka okumusomesa ettiini. Gonzaga yali munyiikivu, Gonzaga yalina okukkiriza, Gonzaga ng'amanyi okwefiisa, Gonzaga ng'amanyi okwerolereza. Ha! Yabatizibwa nga 17 November 1985. Ennaku bbiri nga zeziyiseewo balumu lwokka nga Yosefu Mukasabali ku ddembe mukama waabwe amaze okuttibwa kwe kutuumibwa erya Gonzaga kwolwo olumu omumbejja yeegwanyiza munne wa Gonza gwe baayitanga Namulabira we yali asomesa eddiini Namulabira n'agamba nti olimbye sikukwana omumbejja kwe kumuwaayiriza nakanogenda oŋŋaana kali Gonzaga kwe kwegayirira mabuzi yakulyanga ekkomera ery'ekimbaale kimu kifo kya Namulabira emirundi egimu mbadde nsaba nze mbeere mu kifo kyebonereze nga nze ono agenda asome eddiini era yamubonerezanga nnyo kibookozi yandikubye oli nga Gonzaga amukuba mpozi emirundi 3 okusingawo
4: obwo bwe bubaka obukutuusiddwako mu kiseera kino eky'okujjukira n'okwefumiitiriza ku bajulizi ba Uganda
6: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
4: Fikin damunya katunyese nyafama

0: Kyokubiri, abafunye omukisa okusemberera we baade balondera, twawulidde amaloboozi nga kikulaga sipiika eyaleeteddwa tiyabaddewo NRM. Era kyavuddeyo bukukubira nga kiraga bannansi nti gwe mulundi ogusoose okujja mu history omuduumizi w'amagye okusalirawo bannabyabufuzi nga tawambye gavumenti, naye n'abasalirawo ate bonna ne bakkiriza ne basigala nga beemulugunya. Ku ekyo twakiraba nga kitandikira wa mukulu Tango Doyi. Mukulu Tango Doyi ng'akaaba amaziga ng'agamba kiri kiwenda buwenda, tekisobola tusalirawo. N'olwekyo tugenda kutuula nga ffe twesalirewo. Era ne bwe baagenda okutuula, ekiwenda kyamaliriza kibasinza amaanyi. Kakati ekyo kifaananyi ekikulaga era kyetaaga nga ggwe omusajja asoma sappule oteeka amavivi ku ttaka osabire NRM, kubanga kirabika ng'emiriddwa mu bino ebitandise okulabika. Ekyokusatu, ddayo weetegereze omwami ono gwe baaleeta. Bwe kiba ng'ekigambo ekyogerwako eyali chief campaigner we mukulu Jeno Muhoozi, wange yamusowolayo ng'azze ayimba nti ekizibu yatulaga nti bannayuganda obuzibu bwe tulina tetukyalina kizibu kirala, wabula ekizibu kye tulina kitwetaaga okugatta emikono nguzi. Naye ng'ate omwami gw'atuleetedde n'asosonkola n'aleeta y'omu ku baali ku lukalala olwabo ababba amabaati. Era ku lukalala olwo yali nnamba 23 ku ttoto y'abantu 53. Kati bwe kiba nga kyansa bo kye balaba nti baali baleeta omuntu agenda okulwanyisa enguzi, baggamba eyali alumiddwako omusota ne bw'alaba omuguwa abuuka. Bw'abanga ono yasikirizibwa ku mabaati ekintu ekitono, then ate ebitavu bino ebiri eno ebibadde bitambuza omukyalo ono nga tatereera, agenda kufaanana atya? So njagala tuddeyo twetegereze nga tetunaba kutunuulira Mao mu mambuka teyasobodde kujjayo, naye ekikulu yakutte ku kinyusi bannayuganda kye boogerako, kubanga naawe obadde okkiriza. Kati nkimanyi osobola okukyatula luli badde tosobola kukyatula ng'omukyala ali mu woofiisi kuba yagaba kaadi ebakkiriza okuyingira wali mu
1: paalamenti.
0: Obadde okikkiriza nti kiri kyali kyafuuka dda empuku. In fact, Mao yafaananye, saagala nnyo mugezesa ku Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala ojjukire Yesu Kristo ng'ayingira mu kereziya oba mu ssinzizo mwe yasanga kazambi yenna eyalimu n'agamba no, tekisaanidde. Ne Mao bw'atyo bw'ayagadde okwefaanaanyiriza.
2: Bizinensi yo terikula nga togiranze. Lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa, kizimbe kiw'okolera, n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma, jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna, jangu nnyo. Kuba bukubi ku nnamba zino: 0752897 plus 2 5 6 2 0 0 9 2 0 oba plus 2 5 6 6 6 1 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. jangolange naffe aba Radio Sapiensia, tojja kwejjusa.
3: Omulunzi w'enkoko
1: Funira enkoko zoku mutindo ogokuwa maji amanji nga magumu bulungi okumalira ddale bange pamvu nga okozesa ekirungo kya Laydon. Laydon akutusibwako aba Farmers Center Kibuye tusange mita zinga bisatu nga waka.

0: Yes, wabari nyo gwe na jie kumiteko chenda mnya kutonyeze nya Radio Sapiencia. Echiro echo na kuruwa hilo. Ngabuli jo kabira katimba kabia mizanyo. Yenze pande siluma gombebeze ukubira nga kutamza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo gwe echiro. Era wenyini wenjo kubira nga kutera. Ato uruo program damwe subi eberenge jia. Ekuongereyo mchiro ngabe jokuirange tambla ziweze muenda ezagaita kusawa omukaga ogwechiro echiona kulwalero bwetu tugenda kupiranga tambla ne 22 bet gulaw account osobola kupiranga osiwani 22 bet changunye okupiranga gulaw account gina msimu yo ogenda ku internet ojja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kupira ngejao kusemu yo. Gende wali chigambo register chini game. Juza mbi wakusawa kuli amanya go. Nini namba yo. E namba ye sim. Kati wali awagenda promo code ya kupira ngotekao akatimba. Awagenda promo code ya kupira ngotekao akatimba. Then nyigamu chigambo register. Wajia kupira nga wega takuten tu beti. Ensonga zona ziverenga zitambula. Atena weza habiri mwe tanto kiziba kupira ngo siba. Chokana wa siba. Bera ngo siba no vunanyi ziba. Asiba. Bera ngo siba no vunanyi ziba. Tuberenga tambula kusaidi yeyo. Mipira minji. Kwa yageze kuten tu beti. Yosobolo kupira ngo teka maka simbi. Abazanya virtual games kweziri. Atezi gabira dalaka sente. Virtual games wali kutu 22 bet ziga bila dala kasenti nulecho oino kubira ngo ogoberira nubira mumbira juu ino kubira ngo tamza kusaidieyo nulecho wetu wetugendo kubira nga tambla 22 bet awasiba awasiba kukadi wanyi mbade nino mpia gwenete gereza wano ugwe Spain ugwa vachara guba demo red card guwe de biribi kati ngangamba omwane yakute red card mogo mpira abali musende omwane yakute red card mogo mpira abali musende abagenda kupera nga wangu la kasende kakati ku 22 bet osobola kupera ngo siba card either red card oba yellow card no gamanti gujja kubera mu red card bwejja obera uli akasimbi asobola kubera nga ogamba nti temujja kubera mu card weziti temujja kubera mu red card au irobera uli send nerero minje girimu card emyufu atabam bali mu card emyufu biri kakati bwetu 22 bet wetambula kasobera ngo sipana vunanyizwa bacho games nkugambye zigaba kiralu. Tugenda kupira nga tuchikuba paka kuita World Cup. Yetugenda kupira nga tu ingiro mwezi ogujja. Tuberenga tulia kusendi. Wegula o account, oberengo chitambuza. Ngogina msimi ya ogenda ku internet. Kastotekam 22bet.ug. Website ya fene virangi jao kusimu yo. Gendu wali chigambo register chinyi game. Juza mbi wakusavo kuri amanya go. Nini namba yo. E namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kupenda ngo tekao akatimba awagenda promo code kati toteka wakatimba au ngobe bira mumbera yonanga bwino kupenda ngo tambla ni 22 bet kupenda ngo tukitambuza kusaidi eyo mipira mingi ejizanyidwa nakolwa hero wabadeyo UEFA Conference League final Crystal Palace ngabatunga ne timu ya Rayo Vallecano kuba mugwangira ya Spain. Crystal Palace wangu dakapira igoli wa demu kubwerele hawa angereza kiba tuwale vikopo vyo na omusambi aitiwa Jean Philippe Mateta ya tebe de timu ya Crystal Palace nga wakuba rivali kano igoli wa demu kubwerele ompiro wane guwa Crystal Palace wakubwela nge wangu de ligi wangu de conference league kiwa chitegeza Aston Villa ya wangula Europa League Crystal Palace wangu de Conference League weekend tulinda agenda okwangula Champions League. Kati abasajja balabika nga bapise. Abasajja balabika nga bapise. Abangereza bulaka bagala buli kimu kubeera nga bakyezza. Crystal Palace wangudde Conference League. Aston Villa yawangudde empaka eza Europa League weekend yawedde oba mu week ewedde. Then weekend eno gye tugendamu mwe tulina final ya Champions League. Arsenal nga bazanya club ya PSG. Kati nawo tugenda kubeera nga tulinda tulabe ani agenda okubeera nga awangula final eyo. Naye Abangereza sofa ebikopo ebibiri, sofa so good, bakyabinywezezza mu mbeera nga bwetambula ku side eyo. Nolwekyo bwetyo bigenda okubeera nga bitambula. Wali mu ggwanga erya Italy, ttiimu ya Catania bakubye Ascoli egoli zibadde 2-1. Catania bamu awangudde omupiira. Then Espanyol eyabakyala bakoze amaliya ga 2-2 guwedde 2-2 bwe yagusibye mu ggwanga erya wali mu international friendly ttiimu y'eggwanga erya India bakubiddwa Jamaica egoli zibadde 2-0. Kati mu ggwanga erya Iceland ngenda kubeera nga mbayisaayo nga mbabuulira n'emipiira gye tuwagabye butya bwegitambudde bwe yagisibye. Kubanga abaana b'oggolo baziteebye. Abaana mu Iceland z'oggolo zinywedde. Kale ngenda kubeera nga nzija nkubuulire butya bitambudde ku sayidi eyo. Njagala gwena agenda kukodi ombebezi obeere ng'ofuna ku mipiira ogende ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'onyiga sita 217 sita 34 hash. Woyina okubeera ng'oyita awo. Ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash. Ntaddeyo lisiiti bbiri ekiro ky'olunaku olwaleero, lisiiti bbiri. Ezo lisiiti ebbiri njagala buli awuliriza omubebezi nga bwe tujja mwezo zenaku wadde akawungeezi. Njagala buli awuliriza omubebezi abeere nga afuna lisiiti ezo ebbiri agende wali 22 bet abeere nga asiba. Ngikasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2-5 n'okudda aggulu tubeere nga tubebbera mpola mpola ku sita 217 sita 34 hash. Ntaddeyo lisiiti bbiri oliwana ng'amba ombebe ziri ze ziriwo ezo. Ntaddeyo lisiiti bbiri ku doketi. Lisiiti esooka ye Alibad egenda kubeera ng'ezanya ekiro ky'olunaku olwaleero. Eyo Alibad ezanya kiro kya leero nga bukya. Kati ntaddeyo ne akatambula kagenda kuzanya kiro kya leero. Akatambula bugenda okugibwako ebuti eddiba nga katandise okubeera nga kazanya. Lisiiti ez'ebbiri njagala obeere ng'ozifuna ogende ku 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okiziba kubeera ng'osiba. Ezo lisiiti ebbiri Alibad n'akatambula muganda wange genda obeere ng'ozifuna ku doketi ogende ku 22 bet tubeere nga tubebbera mpola mpola. Kasita onyiga sita 217 sita 34 hash. Woba oyitaawo Alibad n'akatambula bitandika kiro kya leero. Ze lisiiti bbiri eziri ku doketi zigyeyo kati genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa tubeere nga tutambula mpola ku sita 217 sita 34 hash. Ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga sita 217 sita 34 hash. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okiziba kubeera ng'osiba. Tubebbere Alibad gyentadde ku doketi then ne odi ne akatambula byonna bitandika kiro kya leero genda obeere ng'obifuna tubeere nga tubebbera. Tosiba ssente ya bizibu. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2-5 okiziba kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu mnya hash. Wobo itao. Nyigasta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mnya hash. Wobo ita. Gambie. Ntadeyo. Alibari ya genda kupira ngezanya kumacha. Then na akatambula. Akatambula katandika chilo chalu na kuru aliru. Kusawa mwenda. Ngabucha. Genda kukodi obirengo. Funa akatambula kugenda kutuintu beti obirengo siwa. Bobo siwa siwa na bufunanyi siwa. Atana wese abiri mweta ntukizi wa kupira ngo siwa. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tujeyo akatambula. Ne alibari zeli siti bile zili kudoketi. Gweteka mwa kemfisi, tuberenga tambla mpola mpola. Kusta, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Wobo itao. Uja kunyiga sita, bibiri kumina msambu. Sita, bisatu mwenye hash. Oberengo funa kumpira. Gena kutuentu beti oberengo siwa. Bobo siwa siwa na bubunanyi siwa. Atana wisi aviri mweta ntokizi wa kupira ngosiba. Tubebele kusita viviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katupeko mbu waka buno, then is je. Tugende mchitundo chokwiri chakatimba. Akebye mizanyo, echiro, echarero. Mama tujibuke aloka aloka.
1: Erini mutani kwa yo, teni kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awatari komo, wewandi sekati ku22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, nevacho sports.

Wabari nyugwe na jekumide kochi ndabu nyakutunye senya Radio Sapiensi. Atukiatambula na katimba kebe mizanyo. Chilo echo na kurayero linepade siluma gombebez kuchabe bila mpura mpura. Ne 20 bet nga wetambula. Gula o account osuruku bila ngo siwa ne 20 bet. Atera uberengu wangu la kasimbi. Changunyo kubira ngo gula o account gena msimu yo. Wogenda ku internet. Uja kuteka 22bet.uk website ya fe ya kubira ngo jau kusimu yo. Gende wali chigambo register chinyi game. Juza mbiba kusaba ukuri amanyago. Nini namba yo. E namba yesimu. Kati wali awagenda promo code oja kupena ngoteka akatimba. Awagenda promo code oja kupena ngoteka akatimba. Then, njigamu chigambo register. Oja kupena ngoteka takutuwe ntubeti. Nsitunga zona uwerengo zitambuza. Tanaweza habili mweta ntokizwa kupena ngoteka. Atina wasiba. Bera ngoteka na uvunanyi ziba. Bacho games kwe ziri

0: Bye. In full of young Siki, maybe a missionary. Radio Sapiencia. Naiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia. Senda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magezi. Ucha uliriza katimba kebye misanyo.
1: Right, uwe vali nyogwe na jie kumiteko chenda mnya kutonye zenya Radio Sapiencia. Ichiro, ichona kuruwa ero. Tuchia tambla na katimba kebye misanyo. Ne 22 betting ngawe tambla. Gula u account osobola kupera ngo siba ne 22 bet kyangu nyo kupera ngo gula u account gina msimu yo wogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe ja kupera ngo jao ku simu yo gende wali kigambo register chinyi game jizambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngo tekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kupera ngo wega 22 bet ensonga zino berengo zitambuza naweza abiri mwetandu kiziba kupera ngo siba chuka na wasiba berengo siba na uvunanyiziba tuchabe bera akade kaduka Crystal Palace mbade nda wako wano. By the way, Crystal Palace ye timu ya yokusatu ngeva mubungereza okuangule chikope ichi abulaya umurundi gwayo gwesoso kupira nga yeta vamu mpakazi. Crystal Palace ye timu ya yokusatu okupira nga wangule chikope ichi abulaya umurundi gwayo gwesoso kupira nga yeta vamu mpakezo. Timu yali yakikoze nga yetabyemu omulundi gwayo ogusooka yali yasooka kukikola ng'eva Bungereza yali timu ya West Ham mu sizoni ya 64-65 mu Cup Winners Cup. West Ham bwe yetabamu yawangula ekikopo kya Bulaaya gwali mulundi gwayo ogusooka okubeera nga yetabamu mpaka eza Bulaaya. Kati timu ey'okubiri yali Newcastle United munkaga munana nkaga mwenda newe ya wangu lechikupe ichabula ya mulundi kwa hiyo gwali kusoso kweta pa mpakezo. Kati Crystal Palace ya timu ya kusatu mbungerezo kweta nga yeta pa mchikupe ichabula ya mulundi kwa hiyo kusoka ni wangu lechikupe ichu ubantegele kese ubanachirija meri ya maya ubitegede. Crystal Palace ye timu ye Bungereza yokusatu okubera nga wangu lechikope ekya Bulaaya omulundi gwayo ogusooka nga yetebye mu kikope ekya Bulaaya. West Ham yali kikozeeko mu 64-65 nga wangu la Cup Winners Cup. Then timu ya Newcastle 68-69 nabo bali bakikozeeko. Kati leero Crystal Palace okubera nga wangu de Conference League ye timu yokusatu mumbera nga bijjo kupera nga itambula. Kale akadde kaduka isigadde dakika 10 ezijjudde kupera nga nkwerekereza oli kusaba zigenda kupera musambo gw'ekiro tujja kupera nga kwasa Nansera Edward Lwalukova kutwali mu program Damisubi tubere nga tubebera mpula mpula genda kodi oberengo ofuna empira genda 22 bet oberengo osiba jayo emipira ejo gyentadde receipt ziri bbiri. Lisiti ziri bili. Ezigenda okubira nga zizanya ekiro kya lero emwezanya kumacha. Genda 22 bet oberengo ofuna mpira. Otekemu akemfisi. Tuberenga tubibira mpula mpula. Akatambula kagenda tandika ekiro kya lero. Alibadi ezanya kumacha. Ezo lisiti bili. Njagala oberengo zifuna ogenda 22 bet tuberenga tubibira mpula mpula. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Atana weza abiri mweta ntokizi wa kupera ngu siba. Njiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ujio kupera ngu ita. Ujia kunjiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. bisatu mnya hash. Bobo siba siba na bufunanyi siba. Atanaweza abiri mweta ndokizi wa kupera ngo siba. Lisiti ziri biri. Ngenda teka yo VIP. Teka yo chibima teka yo na akata ne ordinary. Sawa zino akatambula kwekali. Sire tanko katambula kamipire satu. Ejo chiba dechi ludu kulabika. Akatambula ntadeo kamipire satu katandika chilo cha lero. Gendo verengo wakafuna kukoli. Genda kutentu beti yo verengo siba. Kamipire satu. Ale bali agenda kubira ngezanya kumacha. Akatambula kampire satu katandika chilo cha lero. Gendo kafune agenda kutentu beti yo verengo vipira. Siba na vunanyi siba. Atanawe sabiri mweta ndokizi wa kubira ngo siba. Tukajeyo kati ngonyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Tubibiri. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Katambula mipire satu katandika chilo cha lero. Gendo verengo chayo. Ka alibadi kazanya kumacha subuhi. Kugambye ekibimba VIP ne ordinary ngira kubira ngambi tekayo ngira 22 bet oberengo bibira tusibene obunanyizwa atanoweza abiri mwetandukizwa kubira ngo siba tubenga tubibira mpulampula kusita bibiri 17 sita bisatu munya hash utuba tuitao oja kunyiga sita bibiri 17 sita bisatu munya hash Tubebere. Ii, nkugambie. Alebadi etandika kumacha. Alebadi etandika kumacha. Akatambula katandika chilo cha lunaku lwa lero. Gwekwata akempisi kubuute ikamu. Kasito verango sibisa buvunanyi zibango weza abiri mwetano kutaguru. Lumba kukodi oberengo fune mpirejo. Gena kutentu beti oberengo siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash ujio kubira ngo hita ujia kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere agamba ta sembatia runadi zana wali kubira ngo uliza radio sapiensia agambie kabebere nezino lisiti biri ntadeo biri akatambula ne alibadi soko tambulirao wale wano ye masembe Ibrahim echiburi masembe Ibrahim ogamba otya masembe Ibrahim ngo wandiso mko gwe baluwa masembe Ibrahim angambi ombebe zwe wale kubera ngo uli owereza kwetuliwa ne chivuli he kanoke muri mukuruma ko wandise sija kogera naye ongambye kwe muri chivuli ya waguru mu rusozi na ngamba ombebezi girie mipira ebiri je wagabye egubula ko ogumo guzanya ku Friday gubayongede yongiina kati ndi mukulinda ogumo gusembayo then nzije ya katambula ni ordinary njagala kubera gumite nange mbirenga mfuna kusente ntekoka business kari kugami etadeo li city biri gena kukodi oberengo zifuna gena 22 beti oberengo siba kasito oberengo sibisabu unanyi zibango wezabiri mweta nokuda gudu tuberenga tubibira masembina wibibira gendo cheo akatambula gendo cheo ka ordinary gina kutentu beti obirengo siba kodi kwa ino kuperango ita erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao ya kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bubo siba siba na bubunanyi ziba atanawe sabiri mweta ntukizi wa kuperango siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash tubebere na chirija mweryo mayoga mbotia hei ne abana nubaguze ziboda mpora atinga bagoberera ombebezi Mswata Lawrence Lungujja angambye ombebezi nyingi de bode yokusatu lwakuwa wachamanja gendo berengo funa akatambula ko ombebezi gendo berengo funa alibadi ombebezi genda 22 beti oberengo siba kasito berengo sibisa buvunanyizwa ngweza 25 kudagulu tubebire mpala mpala kodi elista 2017 sita bisatu munya hash oja kunyiga sita 2017 sita bisatu munya hash bobo sibasiba na buvunanyizwa atanoweza 25 kizwa kupera ngo siba ku sita 2017 sita bisatu munya hash njagala kwerekereza ebisiga ko antu tujja kupira nga tubiyogera wali akawungezi nga kabinkano ka katikisi mukawedde sawa ebeeremu nidakiika 20 paka sawa 2 tujja kupira nga tukwatagana tuberenga tambula tugenda mu program damwe suubi nina nseera Edward Lubwa Lukovu egenda kujja ebirengi kwongerayo mpora mpora genda kukodi funa mpira genda kutuntu beti ubirengo siba sibisa buvunanyi siba echikarubye toka kambira wato inamu ngulinde nkira tubibire mpura mpura kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash ujio kubira ngo ita ujio kunyiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hash yenze pate siluma gombebezi kwa wakati za kaunge za echire chirunji wake deda buke de kare kwa wakati ze amachama runji pako na kolwencha wali akaungezi wenje kwera nga zikira tugende mkatimba akebye mizanyo extra ebisinga kwa wanoja kupira ngo ifuna akaungezi wali kankwagalize amachia marunji kubanga wakede da twingi do nako rupya sura bulunji werawa
0: akatimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo ako ke kabadda katimba kebye misanyo akatimba kebye misanyo kakutusibwa ako kampuni ya betting ngansi eye 22 bet betting itakirisibwa bali wansi wa myaka 2 mu 5 bubu sibaka sente sibaka katakuruma Erinyimu teri kwayo, teri kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22bet, usigarengo njumilo vye mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet, njumilo wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu vya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anogwe gendeleza, wabamiaka habili mwetano, na ukuta wakulu. Alo, get!
2: Fetchin, damu nyaka tunyese nyafama.

0: tukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano, Yesu akola esakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa omukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu omwekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti ali omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 22 olunyiriri lw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, oyo oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.